ma bon bi pepe e ti gbomi die lowo enikan ni omi e gbe de church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokon fi side pelu foto oko yi tabi takobi re eto ba fe enikan ni e mo da po mo nbo e ja jo do ba le ja jo kunle ka jo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo ni loni o sori repo.

gbe oga e wa yi e yi so to egbo mi yen segbe e yi so si e dupe lowo e ni o se oba to nfinan down ogo ni fun o jesu mo fe ki mo gbe eyan omo olohun ko dide kajo ki haleluya e ki haleluya mefa ati ogo marun an bo ba se nke mo ke si waju gbe omi yen dani eh o le je bottle water bayi e gbe si waju mo ti ni dede omi te le mu tan ti o seku ni. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah Olorun wa won me bi won se ndunu laaro kutukutu ni ojo Thursday oni kabiri ninu we Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni beere a o si fi fun yin so oni nton fe beere loni gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi Oluwa so lati ojo Sunday mo ti nkigbe pe ka gbawe Oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo ejo e gbawe fun akobi omo yin ta ba awon omo yin ohun Olorun ni awe yen yo si bere ipade adua wa e kan bayen ni mo waye e kan la o le je meta ru e lodu eh ba se ngbara di fun women convention be la se ni last year awon ti wa anti last year no mo emi Oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo bo yo feran oko e eni kan ni se we ma lati pade lagbara Olorun to ba ti di 12 12 la gbade eyin baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gba we iwo lo la we awe ataju atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e ra unje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo ta unje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi Oluwa lo so be oni atola ni emi Oluwa fi ni ka se but eni kan ti sa gba we lo la ko sa we lo la Friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi Matthew 7:7 odola eni kan ni kini benu we Matthew 7:7 Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin Olorun re lo so be oni wa kiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin in to nbe ni chapter 7 verse 7 yen boya lo la ni ma ka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bio so ni nkan to le bere fo ko re se nu le te ngbe yi osu yin ni so ni nkan to le bere fo akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni ah iba se

0: ewe ah pepe yok mama loni o to ba wa se phone ni photo oko e fi phone tana so be yen o ya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso aso to se pon nkan bo si se bohun e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo oh baba iyawo e fe wa gbadura fun o laarin wakati meji ni wema to ti wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni fi gbogbo enu so awon to nbe mi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni ohun oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin e gbohun adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni ni isin oni ni ape ago mejila eni to so be to lo tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si but nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti so ro yi won ti de won ti pe siba siba ngba to di ago meta won la gbogbo gan awon obi ti pe enikan ni o tete denu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyan ayan fe igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe o didi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile ni wi awon nkan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iworo de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori Facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si te ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se nini ajeseku ko si bi awon omo re o se nini ajeseku ise woli ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en sori ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku sori ofe won koja lo le asadua ti won gba ti dugbe dugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni won fi ni ki gbogbo won wa gbadua iyawo pastor wa o in fact igba to n de si won ti pari si nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bo le wa te ti ngun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadua fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re e si gbawe di ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo wojo pe si basiba si wema loni ni igbaradi fun women convention sunday ni oje uli communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo olohun emura a fe bere fun oko re a fe kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti a fe kan ilekun fun akobi awon omo re esa o si ilekun ti obi kan ti won bi okun atobi ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi okun atobi ba jo duro lerona loju titi e ja wen ti moto osa anu ti won ogbe anu ti nbe lara eyin obirin ku ni toni yere yere to bi ba tun wa fa we ti esa e ti yawo yin si waju laaro yi ajo ko si laaro yi ni to ba ti di 12 ori Facebook ma koko wa gbogbo eyin te wa so na church e lo bere e lo bere ba se bere loni atola niyan ko ni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo enikan ni woli odi aje mo mo le fe gbadua si lori Facebook loni loje ni ogbo mi lowo odekunle epaphras le ti pade mi e jo sa e jo ma omi ko je omi to le damu tan iwo atoko elejo mu ebi oni pa yin mo a fe bere loni gbogbo iyen dide oye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere da mi lohun mo fe be olohun fun akobi omo mi olohun da mi lohun je ki yi pada nla ko de eja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere eni kan bi bo you can ask only bere in the name of Jesus. We want to use the name of Jesus Christ. Afe fi bere fun oko re. Afe fi oruko Jesus. Afe fi bebe fun oko to fe. Ask in the name of Jesus. Eni kan ni so ko yen titi dola nisin gbo. Ninu we John chapter 16 verse 23 to 24. Only whatsoever ye shall ask the Father in my name, he shall give it to you. On kon ti e ba bere ni oruko Jesus. On te ba fi oruko mi be baba fun o le mi o se fun yin a fe fi oruko Jesus gbadua pe ki won gbe car ki won gbe oko toko re o mo wa ki won gbe truck fun oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise ko won le mo rowo mu wa won e gbe fun o emi oluwa wa so fun mi o ni to ba fi to ba ba gbadua won gbe fun lati ejo ile yin mejeji ti jo n pete pe ro pe fe ku onu le yen erowo oluwa wa so fun mi o ni wa gbadua fun mu foto e lowo to ba ni foto e ya ni isin ya foto e ya foto e sinu phone e wa mo seyin wa gbo nti oluwa so o ni ki se ko won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march 2027 inu le yin le ti ma soro ohun olodun lo ngbo yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo e ti tin gbadua pe ki won fo ni COS oluwa ni mama awe oni ni o beli e mami kin lo de to wo wo bo omo re se nse gangan inamiku amena shahala eni kan ni se nri mi ni gidi gan asi mi loju ye ni Matthew 7:7 ni igbaradi fun ipade 7:7 women convention oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor Temitayo Odekunle lalejo pepe yo pomo loni ago meji la ni gbogbo wo pe sibasibasi wema nibi ta ti mo gbo adua soke to ba di 2 gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba so kada lo ngun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo pe ti ju bayen lo amgbaradi fun 77 amgbaradi eni kan ni woli won le nbo leko ni Saturday se ti gbo ni lagbara eni to laye atorun iyen ni oni ja se so orun mo ni ale ola Friday iso orun ti council lale ola iso orun ti council tori mo nlo si Abesan stadium mo ri osu mare pada mo ti lo ni jo Tuesday oluwa lo ke kan e meji lo ku ti ma de silu Eko bi n ba wa ni ojo Saturday ma tun wa boya ni Monday eni kan ni bo le nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo Saturday si Sunday me labana kwa bidasha mi nasha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re ayo to best well fun yin e wo nti ya ise nisin e wo bo se ohun atoko e opo e ti opo nse bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni Adeyinka lati Londo ni 2021 onu mo ti n gbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July 7 July mo wa kilo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu awa omo etiti ari aran ni se ni ta ba ri mo titi to fi di on the 6 July mo gbe program la around the 6 yen to je ojo Sunday mo wa ro wi pe omo de ye ki n jade si oro omo yi awon eyan mo so pe ki mo dake mo ni an gbadura emi mi o gbe mo gba ta de church pastor loko mi mo wa so fun pe daddy ta ba ti dele loni ojojo Sunday Monday ohun ni 7 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo mo gbo program ilago marun yen dadi wa ni oni ko buru oju won change emi o soro ntemi
0: nice gbogbo eyin baba mo pawopo mo beyin laaro yi mo beyin ni time te n gbo mi mo joju e o change inte wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ran se olohun ni pastor ni won to to but se bo ni Thursday ke se Sunday service esa you are there ko won ti o tele e ni o do mo so si finally se mo ni o wa do mo church ni emi mo ni ko gba awe fun won ni omo lo sonu yi engineer je mo gbo nti ya yi so lo e je mo gbo nti so bo ago meji la la wa loni gbogbo eyin momo si
1: ni tori ni o le jeun nigba to di ta ti church de omora won ni jeun lo bi opa mi asimi mo ti mura yen oko mi na mura
0: nai baba re niyan baba dada niyan baba to mo lo niyan won ni ba won se mura oko awon na bere si mura a jo debe ni eni kan ni se ntele yawo mi to ba le tele bo to ba ti di bi baba se ngbadua lo lo ra nkan ti break to ba ti fe pari tu la pari tu a wa pere ni e mo won ti o sele nu le yi
1: ba se gbera ni irole on the 6 yen ni ba se de gbamba e ta wa bi ta ma joko ta gbe eru ata gbe dani ta gbe sibe ayipo ibe yen gba yen le so pe e kan ni ke won ayipo be ayipo le kan ngba ta ayipo wa fabo si ibe yen ota abere si ni gbadura emi ati oko mi mo bere si ni sokun si olorun lorun agbadura yen titi ago mewa lu dadi wa ni olorun ti ba wa se olorun ojiji to gbagbo ta si to wa bo ti ba wa se oni ki nje bo lo ki mu ni ko lo ra onje wa ba se ga abajo lo ra onje yen ngba ta pada de ibi ti agberu wa si ajoko mo nje onje ti o lo lenu mi tele o lo ngbe ati nje lowo oni ko kan ti wole mo ba gbe oni iya dami lo soro oni se boda mayo wa ti pe yin oni ko pe o o lo pe ohun o lo so pe o try number yin pe ko lo sugbon wa lo hospital kin lo de mo no try number re ko lo okan mi bale ngba to di oru nkan bi 1 eni ka fi number e pe mi oni na oni se ti e ku oni o strong oni bi ti won jaju si o lo lohun oni be lohun ti ri to won a gbe lo si hospital o sugbon number se phone wa lowo ohun oni ohun ba charge ohun to ba daro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole hello oni hello mami mi oni bo le wa oni nbo ni wo wa lati jejo oni gba to nba dele olohun o salaye fun mi bi ta si temi atoko mi tin gbadura mo so fun olohun mo ni mo fe gburu omo yi ko to di pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe ti mi ba ti gburu re ma ta ku sori oke yen ni mo ni mi ni lole oko mi la ti gburu re na agburu omo yen lo to ati ododo igba ta pari ta fe de ife ko wole egbe to wa le pe mi pe mami mi omo yin mo ti de mo yin lorun logo mo dupe lowo olorun ojiji mo fi ogo fun olorun daddy ipe yin oni di pe yeye o nigba to tun di october 7 october o tun re akobi mi debi pe emi re fe bo ko le rin mo tori ko gbe lodo wa ko to di pe yawo re wa jaju le fun wa nigba to ti mo ni emi mu omo yi lo si olorun ojiji o o lohun le wo moto o lohun le rin mo la gbe e ngbo ba de be wa rin mo dupe lowo olorun ba se sokale ta wo enu gate yen amu lowo ta fi cross si bi ni si camp grant ngba ta to fe wole lati enu gate yen oni mami mi afefe kan si fe lu oni aya un tin lu to re ohun yen oloko lo de stop mo lo da ngba ta ba fi yi po torium mo ni won no ri pe wa wa oke o ri pe jesu wa ni bi ayipo lekini afa lowo ngba ta de bi ti atun ti fe ka elekeji oni mami mi oni e ma fowo mu mi o oni e ma fi owo mu mi e amba ntele leyin pe komo subu ayipo adebi waju ota yen ni bi eyin ota oni je ko n gbadura nbe o daya dile o yi ka o buye pebe o fi rara oni mami mi oni je alo se la nsare tan tele omo yi leyin asare tele leyin ni ni bi ti mo gbagbe aisan omo yi si ni yi o mo dupe ni owo olorun oba to se leyi fun mi nigba te se birthday ko da pe september mo ri tori ta la joko ninu orun yen mo ti ko awon eyan leyin ni e wa wo bi olorun ti se yanu fun mi awa ta wa ngba yen ga alodu moto wa ngba ta yipo ti adebe ti won yi won ten se program lowo ti awon olomo ti won wa ti gbogbo won wa ti kaluku won wa ti won ka ti n lo bi 180 wan kini kan ah mo ni baba emi na de ni omo kan last born mi to ti marry lati 2021 ti ko bimo ta n wojo olorun fun wa so fun olorun baba ko to di pe baba yi se birthday won ni odun 2026 mo fe ki omo mi ko kemi na wa ki wa dupe bo te se pe won si around sugbon ma wa dupe lowo ewo olorun igba ta ti a kuro nibe ti program pari ti mo dele tori oko re na lo ni low sperm count emi eni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko re ngba ti mo fi ranse soko e oko re gba o lo daddy won mo osu yen je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osu yi omo mi na di olomo o bi omo birin lantilanti imale ayo oluwa gbo mi testimony mary omo olorun ojiji mo dupe lowo olorun daddy mo ton gba ladu ale kan sise mo ti wo kota ogbogun to mo oni bori aye ti yin na mo dupe die ri mi ni yi o ore lantilanti meta tolorun se fun mi ni ori oke olorun jiji ni 77 idi eri mi ni yi o daddy e ba mi gbe eri temi na o dupe lowo jesu
0: nice eje mo lo kin lo tun fe gbo mama yen lo initiate gbogbo nto sele ka pa mu odide case yen o ni change e bere e ja lori facebook ni agbara eni to laye atorun ago mefa abo ni ma apia gbogbo sona church ago mejo abo ni ipade ti na laaro yi e lo bere and to ba di ago meji la gbogbo eyin mama e ja jo bere ni agbara eni to laye atorun eyin sister tesese ni brother ten fe wa bere fun kara o le deyin ohun olorun ni mo sese so number 1 beyan se mo bere you can use the name of Jesus to ask nigba to ba di gba ta ba de program ma tun so nkan marun mi teyan ma fi bere asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e njo le fowo re bere laaro yi so le fi da mewa re bere eyin te ba ni da mewa ti ore fi bere a fe lo wo di aje lori facebook nisi lori youtube atori tiktok ago mefa bo dekunle epafras let you join me mi e ba yan chat o gbogbo eyin te ni da mewa ti ore e lo number yi 1966 36 38 73 19 66 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni ye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade. Now, eje n fele ikun ni bulletin gbun mi kakakiri agbalaye. Ese bibeli ta fe kare o. Isaiah chapter 25, titi Isaiah chapter 30, Isaiah 25 to 30. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni, e wa kunle kin foruko Jesu bere fun yin. Ago mejo abo ni ojo Saturday, eyin te wa ni abesan gbogbo eyan omo Olorun nilu Eko ni ma to wa be. Bo eja lo sis awon so na church wa laaro yi ibe ni nkan pe nkan hanu eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwe ni ti o ra anu gba laye ka ka omo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki Olorun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony hello number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin. You are blessed. It is well with you.
2: What's your flavor? Hip-hop, R&B, pop,